0: Lango likukwambia thank you very much kwa na mimi kuanzia mida asubuhi. Kwa na DJ Imo kuanzia mida asubuhi. Kilicho na mwanzo lazima kila mwisho, ladies and gentlemen. Friday leo. Kasamaki kama tumbo, kanyama ama kanini. Kamshareka, kamshara kako. Unataka nini? Ni kasamaki, ni kama tumbo ama ni kanini? Sema ni flipa nga wapi hapo ndo nipate ile mike yako.
1: Hapo
0: unanipata?
1: Umenipata?
0: Nakupata.
1: Yeah.
0: Ni flipa nga pale.
1: Ka Friday? Unasema kuku kienyeji hivi?
0: Kuku kienyeji, eh?
1: Kukure.
0: Kukure ka wet fry ama ka dry fry ama ka chemshare?
1: Ka dry fry.
0: Ka dry fry, eh?
1: Lakini supu ingeweza.
0: Kwa hivyo sinu kana chemshwa sana ni kienyeji. Kana chemshwa kwanza pale.
1: Chemshwa kwanza.
0: Alafu sasa supu re, kando re.
1: Yes.
0: Alafu sasa kana pigwa kale ka dry fry re na vitungu re.
1: Yep.
0: Pilipili kumbali.
1: Kumbali.
0: Kadania ndani pale.
1: Insider.
0: Lakini useke mao. Wewe, silo. Pale kwa silo.
1: Kwa silo.
0: Kwa silo imbanga.
1: Imbanga.
0: Ndani ya pistol po. Silo. Cheza pale kwa kuku re. Dry fry re. Usona supu kando pale vile kama silo imbanga. Cheza kama wewe. Alete na mshebebe ama alete na ninio?
1: Mshebebe.
0: Mshebebe. Mm. Alafu mshebebe sani mbili pale raka raka.
1: Yeah.
0: Ugali re ama sote, chips re, chapati ugali re. Ama
1: kuku na heshima zake.
0: Kuku na heshima zake na liwe na ugali. Kajuisi la mkombero pale?
1: Mkombero. Baridi.
0: Yeah. Adi Friday bana jamani, sengine pia. Unapiga ile tonga tabaruk. Unapiga tabaruk. Jamani, asanteni sana. Kwa weekend maridadi. Take care. We meet on Monday panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bye and take care. Captain Emmanuel Mashumbe alongside DJ Imo. Bye. We out.